obi be boa obi because of one free wa akasa ni urade ho eni mu abia o ba bia de boa e dimu fa no krodie nko tronso he no na o resource bad na sa wo ko university na sa ene institution of higher learning na sa wo ko interview na o performance ni e bisa ho asem a wati mi yi anu ye e sa sa wa na ye ye eti once again I wish you nyina well Se bibia nko so kama go say for the first time after sa covid ba Ghana no this is the first time Ghana candidate I mean wasi candidate